0: Batangas, magandang umaga po sa inyo at God bless him po. Pinagpalang araw din kay parang Lonel Lugto the second. Hello to Chini Bautista. Oh, tama daw ang pronunciation, Chini. Good morning and God bless you too. Ma'am Janet Pagtotaedra, good morning. Kay Tita Emmy Faulkner, maganda umaga. Sabi niya, you mentioned kanina about motorcycles. Sana naman mas mahigpit pa ang law na wala daw kanyang cousin na si Augusto Guzman namatay si Augusto Guzman sa Buen Suceso Arayat. About a reckless motor, big motor this weekend, dead on the spot. Condolences to the Kiambao and Guzman family. Nakikiramay po kami sa naulila ho ni Sir Augusto Guzman. Hello to Regina Trono Makabali. Kumusta ka po? May nga na kayo po kanyan. Aliko pa po. Pota ko pa po mga numbri. Kung paralan pa mga, pwede naman. Asana. It's now 8:03 na umaga, mga ka-vibes. Ano pa tayong ilang minutong nalalabi sa programa? So kung may mga pahabol ho kayong pabate, ibinabati ko pala kay Lola. Lola Amelia Magtoto, na lagi nakakatutok sa programa. Good morning po. 8:03, time check brought to you by Somyux Advance. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Ako po si KG Boy, dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass.

Hindi na ko tagirap. Alam ko maramihin nakamasid. Dama ko maramihin nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

0: Vibes, gabi muna yung mga kasama. Dahil may sakit pa ang iyong paborito yung Pokemon ka, Vibes. Ako ang kaganda yung kapitbahay na si Kakay. Kasama ko si...
1: DJ Marie!
0: Wow!
1: Ang isa sa mga marites niya, mga ka-Vibes.
0: Oo, ako muna yung makikimarites gayong araw ng Wednesday. May. July na pala, oo. July 15. Kamusta naman ang kalahati ng ano taon mo? Ngayon talaga nagkamustahan. Huwag muna ako sagutin. Channel lang. Oh, anyways, ka-Vibes ha. Kami muna makasama sa programa Brunch Takes! Oh, hanggang alas 12 tayo na magsasama-sama. Oh, as syempre kung meron kayong mga pabati o oh, di naman kaya meron kayong mga ano, song request, 'di ba? Sino nila sa atin 'yan?
1: Mag-text lamang kayo mga kabayan sa aming text line numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
0: Ay, yung pala yung number. Mm-hmm. Dali naman. O kaya sa inyo yung mga song request ngayon, mga greetings ngayong morning. Ikaw ba, meron kang greetings sa mga ka-vibes natin?
1: Ano lang po, stay strong! Kalahati pa lang linggo!
0: Gusto ko yan, stay strong! Kalahati pa lang na linggo nga, no? Grabe, pero yung pagod mo yung pang Friday na. Gusto ko yan, parang marami kang gagawin ngayong, ano, ngayong weekends.
1: Depende.
0: Depende. Ako naghihintay yung labada ko sa akin hanggang ngayon.
1: Ay, same.
0: O, ganun pa lang kaba. Siyempre, ito na rin ang pagkakataon nyo para i-like, share, subscribe ang aming mga social media accounts. Like our TikTok, that is GV991FM.
1: And our X and Instagram, just search at GV991.
0: Siyempre, ang YouTube namin, GV99.1, your good vibe station.
1: And of course, nasa Signal TV din kami mga ka-vibes. Hanapin nyo lang ang channel 306.
0: Oh, diba? Dali naman. At syempre, download mo na MixLR and Radio Garden app to your phone so that you can listen to your favorite GV DJs anytime and anywhere you are. O, ano ba chika nyo kahapon? Yung mga pahuli yung chika?
1: Si ano?
0: Sino?
1: Si Bea
0: Da. Ah! Kumari ko!
1: Bea ko na siya.
0: Oh, iiwan ko yan sa inyo. Huwag nating anhin yan. Siyempre, chika nyo pa rin yan, di ba?
1: Bukas, lahat, abangan nyo.
0: Yung buong details, no, ng ganap ng aking kumaring basha.
1: Kumaring basha.
0: Oo nga. O, ayan ha. Hindi nagkatuluyan ng basha at popo.
1: Oo nga. Wala, ganun talaga.
0: Charot! Oh, Vibes, yes, meron tayong mga pa-survey yung mga ano ni DJ Benjamin ngayong araw. Pero ibabahagi namin yan sa aming pagbabalik. Kaya, syempre, patuloy lang makinig sa yung number one Give Vibes station, GV99.1.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Mga idol, King Discarte! Ako po i-DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman! Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis banat yung apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat!

0: Playing in the background is Save Your Tears by The Weeknd. Kavibes, you're still tuned in to your number one Kavibes station, GV99.1. Kami pa rin yung makasama, DJ Kakay here.
1: And DJ Marie.
0: Ala, ba't ako hinhin ng boss?
1: Ay, mahinhin ba?
0: Oh, bigla ka naging mahinhin today. Oh, yun na nga, syempre meron pa rin tayong mga gusto nating malaman ng, ang mga take.
1: Meron tayong mga takes for
0: diba?
1: Today.
0: We take it one take at a time, sabi nga ni DJ Benjamin. Ayan, guys, sa dami ng nangyayari na Save Your Tears. Nako, wala lang, share ko lang. O, di syempre, di ba dapat, ano, iyakin ka ba?
1: Opo.
0: Ako din.
1: Pero depende.
0: Oh, eh, emotional. Ako na yun. Present. Ako po yun.
1: Taas kamay.
0: Oo, yan. Kaya, sa panahon ngayon, dapat daw, sinisave din natin yung sino ba yung iyakan natin.
1: Mm-hmm.
0: Ah, very connected yung tanong natin dyan, di ba?
1: Totoo.
0: Charot. Ano yung tanong natin?
1: Ang tanong namin ay, ano ba ang dapat nating baguhin sa Pilipinas, mga ka-vibes?
0: Ano ba ang dapat nating baguhin sa Pilipinas? May naisip kang dapat baguhin?
1: Meron po, madami.
0: Ay, oo. Ay, gusto ko malaman anong kung ikaw ang tatanungin na, ano, DJ Marie, anong ba, mamaya may share 'yan. Pero alamin muna natin ano ba ang gustong baguhin ng ating mga ka-vibes. Saan ba nila isasend ang kanilang sagot?
1: Mga ka-vibes. Sagutin yung tanong namin at mag-send kayo ng text sa aming text line number 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: O, syempre, pwede din kayong chumi kaya gamit ang ating Facebook page yan. Simply search GV99.1. Send us a message sa Messenger para mabasa natin. Ano ba ang dapat, ano ba ang gusto nyong baguhin sa, oh, nasa Pilipinas? Meron ba? Napaka-perfect na kasi. Charot.
1: Sobrang perfect. Nakakainis.
0: Wala akong maisip talaga. Ang perfect kasi. Lahat.
1: Lahat meron.
0: Oo, top lahat, one. Ano, nag-aral ng abogasya, mga judge. Alam mo yung mga ganon? Charot. May hugot yan. Sabay, ayokong humuga habang gumuhugot. Ha? Alam mo, masarap kumain ng Delis Cheese Dough Pizza. Kaya order na from any branch. Open 24/7. You can order their pizza for as low as $229. And soon they will open for franchise. So check their Facebook for more updates. Nagtaka ka, no? Alam ko.
1: Memorize na si DJ Kakay.
0: Oh, yeah. Good pa man, guys. We are so excited to hear ano nga ba ang gusto mong baguhin sa Pilipinas. Baliktugtugan muna tayo. But our time now is 10:21 in the morning and the time check is brought to you by RightMed. Keep on listening here to your number one Give Live station.
1: GV 99.1. Nauna ako.

0: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Watch out for an epic Pampanga takeover at Wash and Dine Bistro Angeles City featuring Mayonnaise, Atatelli, also with I Was Crazy Once, LexCorp, Novocaine, and Fragments on July 18, Saturday at Wash and Dine Bistro, Mining Road, Angeles City. Drop by or message Wash and Dine Bistro or call SPH or Move Forward Productions on Facebook for tickets.
13: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
14: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. For-

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 34, 17. At para sa mga winning numbers, 34, 17.
0: Your Good Vibes, GV 99.1.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
11: I have headache. I have body pain.
12: Pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang, ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
21: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Miss by Rob Daniel, because we know that you miss na si DJ Benjamin. Kabayes, I'm DJ Kakay. Kasama ko.
1: Kasama niya pa rin si DJ Hori.
0: Sa yung number one Gavad station, GV99.1. We're sitting in for DJ Benjamin sa program.
1: Sa kanyamang programang Brunch Takes.
0: Oo. Pero ganun pa man, magbababay na tayo. Bago tayo magbabay, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ay, ito pala natin. No?
1: Ano yung gusto nating baguhin sa Pilipinas?
0: Ito,
1: sabi ni 7436, good day, DJ. Palitan natin ang pamagat ng Pilipinas. Gawin na lang natin Asian Zoo.
0: Alam ko yung hugot niya.
1: Malay
0: mo naman. Ikaw ba? Kung may papalitan ka, anong gusto mo?
1: Feeling ko, ano po, lahat. Kailangan ng factory reset ng Pilipinas.
0: Ang taray ng factory reset. Yes. Grabe, kailangan ng matinding reboot. Ganon, no?
1: Uh-oh.
0: Hala siya.
1: Deserve yan ng Pilipinas.
0: Sa Pilipinas mo, totoo talaga yan. Deserve. Uh-oh.
1: Deserve natin yan.
0: Diba? Kasi yung question natin, galing to sa podcast ni very pretty, very gorgeous,
1: Kylie
0: Versosa. Yun yung tanong niya kay Khaled Karen. And then, Khaled Karen answered yung mga leaders natin, di ba? Kasi kailangan talaga daw mapalitan sila para talaga pati yung buong system is
1: maayos
0: siya. Oh, agree ba kayo doon? Ewan ko lang. Ako, ako oo, mag-a-agree ako sa kanya. Yung walang alam ng mga ganong ano, gawain, di ba? Yung parang something new naman. Kasi lahat naman trial and error, di ba? Nagbumoto ka ng, let's say, wala namang experience, walang alam, di ba? Maling mo naman, kung naglagay ka doon din ng merong may alam, maiba din.
1: Kailangan lang natin malagay mag-try.
0: Maglagay ka doon ng may heart, maling mo, it will change something, di ba? Oh, ayun lang naman ka vibes. That's my own opinion. We're entitled to our own opinion. Alam ko meron ka din. Sana shinare mo yan para ano natin na nabasa, napakinggan, 'di ba? Kasi
1: nga.
0: Yung mga takes nyo dito yan sa Brunch Takes. Pakinggan mo si DJ Benjamin ha every
1: Mondays to Fridays, 9 a.m. to 12 noon.
0: Thank you so much, Ka Vibes. And again, belated happy birthday, DJ Nice. And thank you so much,
1: DJ Nice.
0: Para good vibes lang. Eh, dito ka lang tumutok sa inyong number one Ka Vibes station, GV99.1.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Hey Ka Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala.
3: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Tayo na!

0: your number one good vibe station, GV99.1. And it was the biggest scoop last night, no? Kaya, kay si DJ KG Boy, eh, kung hindi kayo nagpa-Facebook, sabihin na natin, no? Kasi meron ding pag-aaral na number one ngayon, ha, sa pagsubaybay sa balita. Hanapin ko yung source nito. O sabihin na natin sa Facebook. Pero marami rin din nagpa-Facebook. Marami rin nagtatrabaho tulad ni DJ Benjamin. So paano niya malalaman yung latest scoop? E de syempre dito sa GV99.1, your good vibes. Kasi 'di ba, pwede ka makinig ng radyo habang nagtatrabaho. Manood ng TV pwede ba? Scroll ka diyan sa trabaho. 'Di ba? So hanapin niyo na rin sa Facebook yung GV99.1, nasa X, Instagram and YouTube din kami. Type niyo lang GV99.1 para updated kayo sa mga latest. And syempre, dahil kailangan magtrabaho. Yan mo si DJ Benjamin. Get well soon, DJ Benjamin. Hindi nagsasokmed yan. So baka huli na rin siya sa balita. Nakasal na. Dahil nga, busy sa trabaho. And yun nga, get well soon, DJ Benjamin. Talaga na-miss natin si DJ Benjamin. At saka mag-follow rin po tayo sa GVAM792, naglilingkod sa bayan. Kasi pinopost po dyan yung mga latest and breaking news. 0967-069-5768, 0908-516-4466. Yan po yung ating mga text lines or phone lines. Dahil yung una nating nice to ask, no? Dahil wala tayong Tuesday, would you rather na marami kang kaibigan pero wala kang pera, no? Wala kang kapera-pera, or wala kang kaibigan, wala kang pamilya, mag-isa ka lang sa mundo pero napakarami mong pera, limpak-limpak ang pera mo. Dagdag na rin natin yung limpak-limpak ang pera mo pero galing sa madumi. Yun. Pero hindi ikaw yung gumawa. Galing sa madumi, like sa tatay mo or something. Or, wala ka na naman pera. Totally wala kang pera, pero sobra kang malinis ka. Ganon. Like, honest, it's everything's from honest, hard work lang talaga. Yan. Wala na akong pa-context, ha. Mag-antay na lang kayo sa Tresmisan talaga. Dahil yan yung latest nating. Bumalik na yung mayroon tayong latest sa mga showbiz scoop. Na? That's Tuesday and Thursday. 3 to 6 p.m. Yan. Basta yun lang yung mga questions ko. I think apat lang naman. Oo. Ito yung pangalawa. Wednesday, what ang iyong dream wedding? Dream mo rin ba yung parang walang kaalam-alam yung mga tao, tapos biglang ibe-breaking na lang, tapos na? Yan. So yan yung latest scoop nga kagabi. Hindi ko na i-detalye. Basta congratulations na lang kay Bea Alonzo. Tsaka kay Sir Vincent ko na parang heir, no? President ito. Isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Kaya siguro pati yung mga business media sites, binabalita ito. Kasi syempre, bilyonaryo yan eh. No? Malaki yung kumpanya niyan. Tsaka si Bea is also quite well off. Kaya nga nagpa-Tuesday tayo before, dahil akala natin, di ba, parang pinagpiestahan na rin sila, though wala silang confirmation nga before na parang baka hindi natuloy. Pero abangan na lang natin yan sa Tresmisan, ika nga. Basta, ang question ko lang is, Wednesday, what is your dream wedding? What type of wedding is your dream wedding? Like, gusto nyo ba ikakasal ka lang sa West? Kakasal ka lang sa East? Kakasal ka lang sa South? Sa North Pole? Dahil kahit nasa North Pole ka, eh pwede ka mag-tune in sa GV99.1. But first, a quick time check.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Did I say pwede ka makinig sa GV99.1 sa North Pole? O kung malakas ang iyong internet access or connection? kasi we are worldwide dito sa GV99.1. You can download your radio streaming app. Halos sa mga major radio streaming apps. Eh, nakakatuwa, no? Nasa top stations ang GV99.1. And especially on Mixler or Radio Garden, no? You can download those apps. MIXLR Radio Garden. Search nyo lang yung GV99.1. Wednesday, what? Ang aking dream wedding? Eh, kakagawa ko lang yung opposite eh, years back, diba? Got married, and now, I'm not just your usual mom, I'm an annulled mom, which I've shared na rin naman with you before. So para ka ring super mom, any kind of mom, whatever kind of mom ka man dyan. Karing super mom, a busy working woman, a todo kayod, kalupa ko. Pota, papansinan mo na naman na mabilis kang mingal, tagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah, basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot ken. Pota, iron deficiency, anemia, neyan. Emo, paboren, mitaw lika, kareng, peka masanting a moments king bie. Pilyan me ing hemorrhate, FA. Uling, atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010. Istong sapat a kombinasyon ning iron, folic acid at vitamin B complex asakto keng dayang Pinoy. At sa south, bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na. In blood vitamin asa saup makaiwas keng lata liliu at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. And if symptoms persist, consult your doctor.

So I don't know about Yuka vibes, no? But I'm feeling 22 exactly because I'm not married. So yan nga yung ano, yan nga yung advice ni Attorney Lorna na parang don't do it. Like nanapin ko lang yung ano niya, yung quote. Don't do it if you don't wanna do something dumb to do. Pero hindi naman lahat. Syempre may mga nangangarap din ng kanilang dream wedding. So kung sakali ikaw magkakaroon ka ng yung dream wedding, Wednesday, what would it look like? What would san mo gusto ikasal? Diba? Kasi hindi naman lahat hindi nag-work out yung kanila. Napakarami rin couples ang tumatagal, di ba? Mostly our parents. De, marami rin mga millennial couples ang kilala ko. No? They're very happily married. But with no kids. They've got cats, they've got puppies. So let us know, ka-vibes. At tayo'y manunumbalik dito sa ating number one good vibe station dahil aking last na pa-nice to ask ay magbigay ka ng dalawang valid ID. Oh. Kung walang time sa tresmisa na rin yung context, dalawang valid ID, meron ka na ba? Kung wala pa, baka kailangan mo ng dalawang valid ID baka bago ka makakuha. Kasi diba kahit anong applyan mo dito, parang ayoko pumunta. Kahit anong government office, ayoko pumunta, parang alam ko na. Buong araw mo si Rana. Parang yung ganun ba, na parang mismo tayong Pilipino, yun ang in-anticipate natin na pag may a-applyan tayo something sa government office, na ganito, ayoko na. Masisira na yung buong araw mo, yung ganun. Diba? So ano ikaw, anong dalawang valid IDs mo? Because sometimes two is better than one. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: GV with coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
6: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
7: It's Melly Francis.

0: Insurance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Why don't we with 8 letters? And if in case you're wondering kung anong 8 letters na yun, I-L-O-V-E-Y-O-U. Kailan mo huling sinabi yun? Sa special someone mo. Or kahit sa mga kamag-anak mo. And you're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo pa rin si DJ Nice. And you know, a little something that's nice to do if in case you missed it eh. Well, we're having a pizza party here. So kung gusto niyo dagdagan, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede magpa-deliver sa inyong delivery app, no? Food delivery app. Sa inyong phone, Delish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos. And they'll be open again for franchise soon. So follow nyo lang yung page nila, no? For updates. Delish Cheese Dough Pizza on Facebook. So sa mga gusto humabol, i-recap ko lang yung apat nating nice to ask for today. At para sa detalye, para sa context. Well, today is a Wednesday, so meron tayong Kaakay with DJ Kakay eh. Pero bukas, I'm sure, no, ay tatatering kayo ng mga latest na showbiz scoop sa Tres Misan. Ayan. Say hello to 0318. Sabi niya, belated happy birthday, DJ Nice. Ayan, at pag-greet naman po ako ngayon because it's my birthday as well today. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sa iyo! And you know na drill ah, kung sakali may mga pahabol kayong greetings, pwedeng-pwede pa kayo mag-text, pwede kayong mag-message din sa ating page, GV99.1. Sabi niya, Nice, sanang mag... Delish Cheese Dough Pizza din kung may manlilibre. At pa-play po ng Ulala by the Baby Dolls. Salamat po from Nino, the Poging Transporter of Friendship Highway here in Angeles City. Happy, happy birthday uli sa iyo! At naway makahanap ka ng sponsor. And 6814, happy birthday. Yeah, thank you so much, no? Talaga, parang first time ko in-announce yun, no? Kasi nga sabi ko, parang I hope everybody who's on a sick leave right now, feeling under the weather, get well soon. And we know what to drink. Yun nga, we know what, may mga reminders tayo dito sa GV99.1, yung mga vitamins at gamot na need nating inumin. Say hello as well to Mommy Pines and to Bernard of the Won, mga solid Givinatics natin at Givinians. Bernard, kamusta ka na? And to Norberto, ang sabi niya, kasi yung ating mga nice to ask ay, una, anong pipiliin mo? Would you rather Wednesday? Would you rather have maraming pera pero wala kang kaibigan, wala kang pamilya, mag-isa ka lang sa mundo? Or wala kang kaibigan pero maraming kang pera pero wala kang kaibigan, or napakarami mong totoong kaibigan pero wala kang pera? Ayun. Si Norberto kasi mas pipiliin daw niya yung maraming pera, kasi pag marami kang pera, marami kang kaibigan pero mga fake na kaibigan, di ba? Kasi sabi ko, ano eh, yung totoong kaibigan pag lang walang pera. Sa pag wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Yun. Dahil mga alipin daw tayo ng salapi, doon na lang daw siya sa pera. At kinontra ko daw yung kanyang sagot, dinagdagan ko pa raw kasi ng bonggam-bongga. And a quick time check of vibes.
2: 20 p.m.
3: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: Wednesday, what ang inyong dream wedding? Yan yung isa rin nating tanong, no? Meron ba, Norberto? Baka gusto mong humabol. Wednesday, would you rather have... Or would you rather be mayaman, pero mayamang mayaman ka, pero marumi yung pinanggalingan ng pera mo? Pero hindi ko yung gumawa. Alam ba, yung tatay mo, illegal yung business niya. Or, unfortunately, baka corrupt, ganun. O, mas pipiliin mo ba yun? Or, yung wala. Walang-wala kang pera, pero galing sa hard work lahat. Malinis lahat yung pinanggalingan. At yung isa pa, yung Wednesday, what ang iyong dream wedding? And two valid IDs! Oh, ikaw ba may two valid IDs? Parang nagse-celebrate na tayo sa ating two valid IDs, di ba? Kung meron. Si Norberta daw gusto niya raw ikasal sa bahay namin. Okay lang yun, Norberto. Sige, doon kayo kakasal pero araw-araw mo kaming pakainin. Ikaw na rin sagot sa kuryente, ha? Hihintayin na lang daw niya yung free kasalan ng bayan. Free kasalan ni Mayor kung merong ino-offer. Diba? Parang nga naman marami kayong ipon. At yung dalawang valid ID niya nung grade 1 and 2. Unfortunately, hindi nga siya valid. At ginagawa mo na naman akong ninang sa kasal. Hindi ako yung pambansang ninang. Si DJ Amir yun! Abangan niya yung one day, someday. Oh, magsisit in uli si DJ Amir. Parang sobra na siyang na-busy, no? Wala nang nalipat siyang... Parang nag-iba yung department niya, tapos parang hindi ko na rin siya mahagilap, yung gano'n. Hindi na rin siya gano'ng ka-excited mag-sit-in, gano'n. O malay mo, ma-surprise ka one of these days, Norberto. At siya yung pambansang ninang ng kasal. Hindi ako. Kakaubos pa lang ng savings ko. Bigyan niya naman ng time, mag-recover uli si DJ natin. At yung mga nag-message sa ating Facebook page, babasahin natin yan maya-maya, makalipas ang ilang mga paalala. We will play just the one song. It's a song request. It's OPM. Shoutouts kay Catherine, sa Rocky Boys, sa Solid Friendship Boys, sa JPM Boys, sa Team Lakbay. Mabuhay kayo at patuloy lamang ang pagtutok sa GV99.1. Ika nga ni Joseph Salas, agree siya, nakikinig siya sa balita kapag nagluluto siya sa The Morning Roundup kasi nga wala na siyang time magbasa. Wala siyang time manood ng TV. Wala siyang time. Kasi kailangan niya magtrabaho, kailangan niya magluto. Kaya dito siya nakikinig sa GV99.1. Here's Earl Agustin with Dalangin on your number one good vibe station, GV 99.1.

0: Sangre Vibe Station, 89.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

song ko yung la, ano, the last time, diba? Oh, pero thank you, no? Nandig na rin si Bien. Ano masasabi niya? Yung sabi ni Heart. Wag na natin ituloy. Teka, teka. Basta yung sinabi ko, yung sabi ni Heart, yung about sa kaibigan, diba? Oo. Wednesday, would you rather have maraming kaibigan o maraming pera? So, yun yung online, diba? Tapos sabi nga ni Norberto, ba't ko din nagdagan? O, marami kang kaibigan na totoo, pero walang-wala kang pera. Versus, wala kang kaibigan, wala kang pamilya, ikaw lang mag-isa, pero napakarami mong pera. Limpak-limpak. And then number two is, sobra mong yaman, pero galing sa marumi. Pero hindi ko yung gumawa. Like yung tatay mo, or yung... pwede yung asawa mo, no? Wala akong any context. Wala akong context at all. Ganon. Or, Wednesday, when would you like to get married? How do you want to get married? And just to share, no? Since we've run out of time, baka pwedeng for a feature topic ito. Oh, alam niyo ba ka-vibes na mas prefer na mga Pinoy ang hindi kinakasal ngayon? More Filipinos are choosing not to get married according to new data from the Commission on Population and Development. Pero sabi naman ng lawyer ni Nabea, walang sapilitan, no, yung pagpirma ng kanilang prenup. Walang sapilitan daw yun. According to her, they're minimizing their statements kasi. Basta abangan nyo na. Abangan na lang natin yan yung mga

0: Saying hello as well to Joseph Salas, no? Si Ka-Vibes at Joseph Salas na lagi nakikinig sa GV99.1, lalo na para malaman ang latest na mga scoop at balita. Si Onyem Pascual naman ay, mas pipiliin kong maraming kaibigan. Wala naman kasi ako limpak-limpak na pera. Pero ang tanong ay, kung mabibigyan ka ng limpak na pera pero ikaw lang mag-isa. Kasi isa pang tanong, limpak-limpak na pera pero galing sa marumi. Ganun. Gel kunanan, wala akong dream wedding. Hindi ako mag-aasawa kasi marami na akong pera. O, diba? Simpleng wedding lang ang gusto ni Catherine. Basta ikakasal ako sa taong mahal na mahal ko. At ang valid ID ko, meron naman akong passport at meron akong national ID. Ayan. Talagang pinalakpakan eh, no? Napakalaking achievement yarn.
1: Someone loses someone they love every day. And I'm fortunate enough to still have you in my life.
0: Ayun. Ano masasabi naman ni Norberto ay, doon na lang ako sa taghirap. Di bali na pong walang pera, basta malinis yung reputasyon ko at hindi naman madadala yan. Kumbaga hindi niya binenta ang kanyang kaluluwa. Doon na naman tayo sa kaluluwa. Shout out to all the JPM boys. Requesting Angel by Robbie Williams. Yun na yung theme song natin with the JPM boys. Hindi na yung Bon Jovi. Belated happy birthday, DJ Nice, and mabuhay ka hanggat gusto mo. And by the way, pa-request naman ng Wakas by SB19 from 8785. So maraming salamat, Ka-Vibes. I think wala naman tayong na-miss, no? So once again, love is a choice we make every single day. Yan yung nakikita ko, ha? Siyempre, hindi naman ako makakapag-share ng secrets. Basta lagi nilang pinipili ang isa't isa. Araw-araw, this has been DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice of isn't it nice? Abangan si DJ Kakay. At salamat sa araw-araw na pakikinig sa ating number one Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

Come on, this is it. Let's get loud this Wednesday afternoon. Today is July 15, 2026, and it's Wednesday. Wednesday! Here we go! Kaya join me up until 6 p.m. Ako ang kagandang yung kapitbahay na si Kakay sa inyong number one give-up station, GV99.1. Ano ba yung ginagawa? Oy! Ano na, isend mo na yung mga song requests o di naman kaya ang yung mga pabate sa ating mga numero 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Share nyo kung kamusta na kayo, nagmerienda na ba, kakagaling lang sa nap, or yung mga ganon, chika-chika ng very light about life. Nagkukwentuhan tayo vibes ha. Umorder ka na from any branch of Del's Cheese at Yo Pizza for as low as 229 and soon they will open for franchise, so check their Facebook page for more updates. At alam mo ba, maliban sa mga numero na binigay ko kanina para sa inyong mga song requests at shoutout, huwag ka na magpahuli, ka-vibes, like, share, subscribe mo na yung mga social media accounts namin. Like our TikTok, that is GV991FM. X Instagram is at GV991. Our YouTube channel is GV99.1, your good vibe station. And kung ikaw ay naka-signal TV, ipagkalat sa kapitbahay, na kami mapapakinggan sa channel 306. Again, ka-vibes na sa Facebook, just simply search GV99.1. And of course, download MixLR and Radio Garden app to your phone para naman mapakinggan mo ang boses ng paborito mong... Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta... GV DJs, anytime and anywhere you are, sumabit. Diba ka, guys, tayo mga Filipino, ang may ano pa rin tayo, yung kahit meron na tayong family, isa diba nag-i-stay pa rin tayo sa ating mga, sa bahay kung nasa ng ating magulang, kapatid. Ay! Pero ikaw ba, ka-vibes, naisip mo ba na minsan o na gusto mong bumukod? Para sa ating tanong, bago ibahagi ating kwento mamaya. Gusto kong malaman ikaw, ka-vibes, ha? Bakit ba gusto mong bumukod ng bahay? Ay? Gusto mo ba talaga? Yes or no? Ako, meron kong mga ano, gustong i-share sa atin kung gusto mo bang bumukod ng bahay o bakit mo gustong bumukod o nakabukod ka na. Bakit? Oy, chika mo! Sa numbers na 0967-0695-768 or 0908-516-4466, pwede kini mag-message again sa Facebook page. Simply search GV99.1. So, nakikinig si MixLR, send me a chat too because I'm here up until 6 p.m. today. So it's now 3:39 in the afternoon, and that time check is brought to you by Askoff. Let's get loud. Baligtugtugin muna tayo, ka-vibes. Kaya naman, huwag mo nang ilipat yan. Dito ka lang makinig sa inyong number one give-out station, GV99.1.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: miles an hour.
1: Make a dance.
0: Here on your number one Good Vibes station, GV99.1, kasama si Kakay.
1: Make a smile, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming?
0: Kabayo sa aning tanong kanina na aking iniwan. Hi sa inyo! Bakit gusto mong bumukod ng bahay? O yan. Basahin ko muna yung message sa atin. Sabi ni... Ay, ito pala yung mga messages natin. Sabi ni Gretchen, good afternoon DJ Kakay. Paplay nyo naman po ang Time Machine by Six Part Invention. This is Gretchen. Hi Gretchen! Oh, may entry si Kuya Norberto. Pag ito po yung nakabukod ng bahay DJ Kakay, may boundaries at saka privacy. Nakatayo ka sa sarili mo mga paa. Sarili mo ang mundo. Di tulad ng nakikitira ka lang. Bawat buti lang kinakain mo, nakabilang. Pero pa yung tubig na iniinom mo at kuryenteng kinukonsume mo. Late ka lang nagising, tamad ka na. Pero kung sarili mo yung bahay, nasa iyo ang corona. Love that. Kami Mami Bynes, good afternoon DJ Kakay. Happy Wednesday. Iba request mo ng One Call Away. Oh, done. Play your song request. Shout out to Boss Julie Bernard, but most especially to you. God bless you always from Mami Bynes. Thank you so much, me. Hi to you and hi to Boss Julie. Ba ang ating tanong, ka-vibes? Alamin natin yan sa ating kuwento dahil ito na ang programa kung saan ating mapapakinggan ang mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay. At magandang hapon din sa lahat ng mga kasama nating nakikinig ngayon habang nagpapahinga o di naman kaya bumabiyahe. Alam mo, DJ Kakay, matagal kong pinag-isipan kung ikukwento ko ba ito. Dahil sa kultura nating mga Pilipino, parang kasalanang mortal ang magsalita laban sa sariling kadugo at laman. Pero naisip ko, baka may isang nakikinig sa programa mo ngayon na katulad ko noon. Nag-aalinlangan, napapagod, at unti-unting nauubos. Lumaki ako sa isang pamilyang kung titignan mo sa labas ay masayang masaya at buo. Pero sa loob ng apat na sulok ng bahay namin, ibang realidad, DJ Kakay. Ang bawat umaga ay tila simula ng isang digmaan. Walang araw na walang sigawan, bulyawan, at sumbatan. Bilang panganay, sa akin ibinuhos ang lahat ng expectation sa buhay. Halos 70% ng sweldo ko sa kanila lang napupunta. Pero sa tuwing uuwi ako ng pagod mula sa trabaho, imbis na mainit na hapunan o simpleng kamusta ang araw mo, ang sasalubong sa akin, puro paratang, reklamo at paghambing sa ibang tao ang aking naririnig. Lagi mong maririnig ang, bakit ganito lang ang sahod mo? Tignan mo nga si Gano, nakabili na ng kotse, eh ikaw, wala ka talagang mararating kung ganyan. Pakiramdam ko, DJ Kakay, hindi ako anak. Para akong isang ATM card na bawal mapagod, bawal magkasakit at higit sa lahat, walang karapatang magreklamo. Ang bahay na dapat sana ay silungan ko mula sa magulong mundo, ang siya mismong pinakamagulong lugar na pinupuntahan ko. Gabi-gabi ako umiiyak habang nakatalokbong ng kumot. Yakap-yakap ang sarili ko habang nanginginig sa labis na ingay at bigat ng dibdib ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kaya. Nagkaroon ng malaking pagtatalo sa bahay dahil lamang sa hindi ko naibigay ang hinihinging panggastos ng kapatid ko para sa kanyang luho. Doon ko narinig mula sa sarili kong mga magulang ang mga salitang habang buhay na yayanig sa akin. Walang utang na loob! Sana hindi ka nalang ipinanganak! Yan ang mga salitang aking narinig, DJ Kakay. Kaya doon nagpasya ako. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang umalis. Hindi dahil hindi ko sila mahal, kundi dahil hindi ako aalis ngayon. Baka isang araw ay wala na akong matirang lakas para sa aking buhay. Kaya kinaumagahan, habang natutulog pa silang lahat, tahimik ako nag-impake, bit-bit ang backpack at isang maliit na maleta. Lumakad ako palabas ng pinto nang hindi lumingon. Hindi naging madali ang unang ilang buwan sa pagbukod, DJ Kakay. Umapila ang konsensya ko. Araw-araw kong inuusig ang mga guilt trip na text ng pamilya ko. Sinasabihin ako ng kung ano-ano. At sigurado ay paparusahan daw ako ng langit. Nangungupahan lang ako sa isang maliit na kwarto. Walang kama kundi foam lang sa sahig. At may mga gabi na instant noodles lang hapunan ko para lang mapagkasya ang budget ko. Pero alam mo kung ano meron sa maliit na kwarto na yon? Meron itong katahimikan. Di
DJ Kakay, binigyan ako nito ng payapang pag-iisip. Kaya sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na taon ng buhay ko, nakatulog ako ng walang takot. Walang takot na magigising sa sigaw o mura. Nakahinga ako ng malalim nang walang mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Walang nagbabantay sa bawat galaw ko at walang nanghuhusga sa aking mga pagkukulang. Halain mo na isang taon ang nakalipas mula nang ako'y bumukod. Masasabi kong mas naging casual ang naging relasyon namin ngayon dahil sa aking distansya. Natutunan ko silang mahilin pero sa malayo na. Kaya sa mga kapwa ko nakikinig ngayon na nakakaranas ng toxic na pamilya, nais ko lang sabihin, hindi kasalanan ang piliin ang sarili mong kapayapaan. Ang pag-alis sa isang magulong tahanan ay hindi pagiging walang utang na loob. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili mong mental health. May mga pagkakataon na kailangan nating bitawan ng mga taong mahal natin. Hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi dahil mas mahal natin ang ating sarili.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Mabuhay! We are Beanie.
9: And you're currently listening to
8: GV99.1, your good vibes.
10: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling.
12: Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: It's Melee Francis.

song is Bam by Momo Lan. And you're still tuning in to your number one Gabot station, GB99.1, kasama si Kaka. Ito lang natin for today. Gusto mo bang bumukod o nakabukod ka na? Oh, pwede ba? Nandito pa ako. Meron pa ako mga 12 minutes. Ang galing natin sa math. Charing. Sabi ni Ms. Kat, happy Wednesday sa'yo, DJ Kakay. Mas panatag pag may sariling tirahan, tahimik na masaya, payapang kapaligiran. Pabling naman ang tahanan by El Manu. Thank

Cute, you guys, and God bless. Thank you so much. Talagang bam na bam. 71046, best shoutout po sa aming dalawa ni Patrick Johnson at join ng Pampang Angeles at the advance happy 4th anniversary sa amin sa July 20. Okay, ito na lang masasabi ko sa inyo, stay strong. Stay strong, thank you for always there for me, babe. Oh, alis na nga ako. Pero bago ko umalis, mga ka-vibes, ha? Alam niyo ba? Yung mga idol ko, ha? Mga idol kayong diskarte, ako po yung DJ Kakay. Bahala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo may yari na pero tune na naman. Mapagal na ba yung balang metong king pa ulit-ulit ng sakit? Kasi yako, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ting makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexedal Forte is my diskarte. Para king binat ang pong tukit. Ito king sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring me binat like me, dapat Rexedal Forte ing diskarte. Listen to DJ Kakay every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. to 6 p.m. sa programang Kakay. At syempre, kung meron kang kwento na nais ibahagi sa atin, wala kang ibang gagawin, ha, ka-vibes, kundi isend yan sa ating Facebook page. Simply search GV99.1.

Monday, Wednesday, Friday. Because every Tuesday and Thursday, yes, you have your new kachismisan sa programang Tresmisan. Abangan nyo po yan, 3 to 6 din niya. Purong yan. Kakayan ko kasi nakikita ko nina si Yanni, si DJ Yanni, sumasayaw siya. Ang galing-galing pala niya sumayaw. Very talented ka, girl! Sample naman dyan! Mag-ingat-ingat kayo kabay sa pag-uwi. Protektahan ang sarili. Walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Charis. At syempre para masaya lang. Good vibes lang ang dala mo. Dito ka lang makinig sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Mele Francisco.

0: Protex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf Ascoff.

anytime, anywhere. This is GV99.1, your Kid Vibes. Yes, mga ka-vibes! Medyo wala pa rin boses si DJ Dada. So please, bear with me, mga ka-vibes. But anyway, hello, hello, hello sa inyong lahat! Happy Wednesday to each and everyone! Eto na naman tayo, mga ka-vibes. Mag-iingay sa inyong mga radyo. Ang nag-iisang Mashurap sa inyong radyo. The real me, the real Mashurap, the real mapambitin. My name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness.

Yaya, boom ti yaya, boom yeye nga kayo mga ka-vibes. Kasi si DJ Dada ang iyong kasama ngayong gabi. It's already 6:50 PM on the clock sa buong Pilipinas mga ka-vibes. And I'm so sorry, late na si DJ Dada. But I'm still here. Yeah, I'm here. Kasama nyo ngayon mga ka-vibes hanggang alas 9 ng gabi. Again, sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. And today, it's July 15, 2026, mga ka-vibes. So, Wednesday today. Ano pa nga ba? Mellow music tayo today, mga ka-vibes. Kalahati na ng buwan! Kalahati na ng buwan? Or kalagitnaan na ng July, mga ka-vibes. Grabe! Ilang months na lang, bare months na! Ang bilis, diba? August na nga next month, tapos magbe-bare months na. Kaloka! Pero ayun na nga, mga ka-vibes! Kung gusto niyo magpag-chikahan, magpagkwentuhan, tawanan, walang iyakan! Sa programa ni DJ Dada, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong

0: habla cómico.
1: 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Once again, 0908-516-4466. And also, mga veg, you can follow us on our social media platforms. Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search as GV991. Search na namin yung GV991, mga kavais. Makikita nyo na agad-agad ang mga social media platforms namin. Oy. And also, mga kavais, napapakinggan din kami sa aming Signal TV. Signal TV Channel 306. Ito naman na kahit sa ang buong, or kahit sa ang buong Pilipinas, kahit sa ang lupalot ng Pilipinas, basta meron kayong Signal TV Channel 306, mapapakinggan ang GV991. Kompletuhin na natin yan, mga ka-vibes. Siyempre, mapapakinggan din kami sa aming Mixlr. Naman sa inyo Safari, Google o saan man mga kavais, or download the app MixLR and search GV991FM kahit saang lupalot ng mundo kayo mga kavais. Yes, all over the world.

magiging topic natin ngayon, mga ka-vibes, ay magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano magtipid or budget meal sa pagda-diet. Wow! Hindi naman porket sinasabing diet ka, mga ka-vibes, yung mga protein intake mo o kaya naman kung magka-calorie deficit ka, mga ka-vibes, hindi naman lahat ay mahal. Oo, mahal yung mga bilihin, pero meron naman mga tipid tips na pwedeng gawin sa inyong pagda-diet at para ma-hit pa rin ang protein na hinihit nyo malamang. Oo. So ayun, mga vibes, later on, tuloy-tuloy ang ating usapan patungkol sa ating wellness at fitness. So keep it locked only here on GV99.1, your Good Vibes.

0: And it's was Panalangin by Moonstar 88, and you're still tuning in only here on GV 99.1, your K-Files. Nagbabalik ang inyong masyarap na DJ, and my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Eto mga Havais, meron akong iiwan na question sa inyong lahat. Wow! At syempre, babasahin natin yan later or sasagutin natin yan mamaya sa ating Facebook Live sa GV 99.1 around 8:30 p.m. Eto mga Havais, ang katanungan natin ngayong araw na to. Ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? Again, ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? Kung gusto niyo sagutin ang ating question mga Havives, through call or text, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hoy, ito yung mga texter natin tonight. Sabi naman ni Norberto, parang ayoko pong makinig sa programa nyo, DJ Dada. Baka mabitin lang po ako. Balita ko po, mabambitin kayo. Ay! Mabambitin sa lahat. Sa usapan, sa tawanan. At iba pa. Makinig ka naman, Norberto. Grabe naman yan. Pag nabitin ka, pakinggan mo ulit ako sa Friday. Ganon. Okay, another texter. Hi, DJ Dada. Pwede pong magtanong, ba't hindi na po nag-on-air si DJ Nina? And pa-shoutout po sa... Sorry, I can mention that. Ayan, galing yan kay JD ng Kapastarlac. Wala na po si DJ Nina. Nag-resign na po siya as DJ. Yes po. I think if I'm not mistaken, 2 months na ata siyang wala dito. So, ako na ulit mag-isa. Si DJ Dada na ulit mag-isa. Kaya sanay na tayong mag-isa. Gravity. Another texter. Good evening, DJ Dada. May tanong lang ako. Anong mas nakaka-turn off sa jowa mo pag pumunta ka sa bahay nila? Yung bang Tupperware ang tabo nila? Poison ang timba? Cup noodles ang baso? O panty ang panghugas ng plato nila? Grabe na ako yan! Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ang kantang I Don't Like It, I Love It. Hoy, grabe naman yung panty. Okay pa sana kung boysan yung timba. Tsaka cup noodles yung baso. Pero naman yung panty. Parang iba na ata yun. Grabe. Alam ko ano mas nakaka-turn off doon. Pili ko mas nakaka-turn off yung panghugas ng plato. Parang ayokong kumain pag ganun yung nakita kong pinanghugas. Kahit na nasabunan na, nahugasan na, na ano na ng lahat-lahat. Pero iba pa rin kasi. Diyos ko po. Ang mura lang naman ng panghugas ng plato, di ba? Mura lang naman ng sponge, gravity. O kayo mga ka-vibes, anong sagot nyo dun sa tanong ni Kuya Dudes? Kasi normal lang naman yun eh, yung magbaso ka ng cup noodles, tapos magtimba ka ng pinaglagyan ng ng pintura, diba? Yan ang panalangin ko. At grabe naman din yung tabo ay Tupperware ay tabo. Grabe. Kaya mo Tupperware yung tabo? Parang, hindi ko ma-imagine. Okay, wellness at fitness tayo ah. Parang hindi healthy yung mga iniisip nyo. Another texter, DJ Dada. Pa-shoutout po sa aming dalawa ni Patrick Johnson at Joy ng Pampanga, Angeles City. Advance, happy 4th anniversary! Sa amin, sa July 2020-2026, stay strong! Thank you for always there for me, bebe. Wow! Advance, happy 4th year anniversary! Napakatagal! Napakatamis na pag-ibig! Stay strong sa inyong dalawa! Good evening, DJ Dada! Pag-play nyo naman po ang Falling in Love by Six Part Invention. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Again, mga ha-vibes, kung mag-request kayo ng song mellow music tayo because today it's a Wednesday, okay? Sa 0906-0967, nagkalito-lito na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Tayo naman na magbabalik tugtugan, mga ha-vibes. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your kid vibes.
1: DJ Dada, here at GV99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayo na

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 2507. At para sa mga winning numbers, 2507.

0: And you're still Tony and only here on GV99.1 York Vibes. That was Let Me Be The One by Jelena Magdangal. And my name is DJ Dada, ang inyong masyarap na DJ. Dito lang yan sa programang After 6. Diba, sobrang nakakahele ang ating mga kantahan tonight. Masyado na malungkot. Gravity. But anyway, mga ka-vibes, kahit malungkot yan, dapat masaya ang ating usapan. Masaya ang ating kwentuhan. At masaya ang ating pagsasama. Pagsasama! Siyempre, pagsasama hanggang 9 p.m. Anyway, mga ka-vibes, may iniwan akong katanungan sa inyo kanina bago tayo nagbalik-tugtugan. Ito ang katanungan, mga ka-vibes. Ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? Again, ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? You can answer our question tonight at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Eto sige, kung nakikinig talaga kayo sa programa natin last 2 weeks, mga ka-vibes, and last week, napag-usapan na natin to kung ano mga dapat iwasan kapag kayo'y nagda-diet. At ito, mga ka-vibes, may nakapagsabi dito, iwasan ang matatamis na pagkain. Why? In your pack. Your pack. Your pack kaayo. Okay, mga ka-vibes, sige, ano pang dapat iwasan? May nakapagsabi. Hugot na hugot. Iwasan magmahal para makapag-diet. Wow! Grabe naman, napakasakit!
1: Aray! Aray, naku!
0: Ang sakit ng ano, di ba? Oo, papayat ka pero hindi healthy. Makakapag-diet ka pero alam mo yun, papayat ka nga pero unhealthy naman. Ganon. Actually, naranasan ko naman din yan. Nung broken ako, diba? Talagang hindi ka kumakain. Hindi ka makakain na maayos. Pag kumakain ka, parang ka naduduwal. Ganon. Parang nilalabas mo yung mga gusto mong, yung mga kinain mo. Kaya kung gusto mong pumayat, magpaka-heartbroken ka. Ayan, galing yan kay Jamwell. Again, mga ka-vibes, ayan, nawawala na naman tayo ng bosses. Magla-live tayo later around 8:30 p.m. sa ating Facebook Live at GV991. O, pahapyaw para sa topic natin tonight, ang tips for budget meal, diet food. Kung gusto mong magtipid habang kumakain ng balanse or balanced diet, marami pagkain mura sa Pilipinas na matataas sa protein, fiber at healthy carbohydrates. Ito ang nangunguna, high protein na murang pagkain. Siyempre, nangunguna yan ang itlog. Kahit sino pwedeng bumili ng itlog, diba? Ayan, pero ayan ay isa sa mataas na protina na pagkain, mga ka-vibes. Isa sa pinakamurang source ng protein, 6 to 7 na bawat itlog. O, diba? Araw-araw itlog na lang kainin mo. May naalala ko nung nagpapagupit ang partner na rin. Ayan, shout out kay Jovin Angeles. Wow! Ayan, nung nagpapagupit siya, yung manggugupit niya, buhay pa naman siya. Oo, buhay pa. Pero sinabi niya, yung ulam nila noon, diba, yung nanggugupit, itlog. Pero araw-araw itlog, pero iba't ibang klaseng luto ng itlog. Pero itlog pa din siya. Ganon, diba? Oo na nga naman, masustansya, diba? At least may protein. O, manging itlog ka nga lang, ganon. So, ang pangalawa naman, mga ka-vibes, yung sardinas. Yes, sardinas, mga ka-vibes. Mataas din yan sa protein. Mataas sa protein. At, sorry, I can mention this sa brand. Pero, yon ay isa sa mga sikat na sardinas, mga ka-vibes. Ayun, pero hindi ko naman ina-advise na like everyday magsasardinas kayo, 'di ba? Ano pa rin naman 'yon, processed food pa din 'yon, mga ka-vibes. But again, isa sa mataas din na protina ang sardinas. Perfect. Ayun. So it's already 8:23 PM, ka-vibes, sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Rexidol Bilis Kaya. Balik tutugan, mga ka-vibes, mamaya sa ating pababalik. Magla-live na tayo sa ating official Facebook page, GV99.1. So keep it locked only here on GV99.1, your K-Vibes.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
13: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
14: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
15: Aray, sakit ng katawan ko.
16: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado, 12 AM to 1 AM. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
20: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 AM to 9 AM.
21: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: You're still tuning in only here on GV99.1 Your K-Vibes. Ang nalagay pala natin na kanta, mga ka-vibes, yung Let Me Be The One na karaoke. Ano to? Magka-karaoke ako on air? Bakit ba may... Bakit may ganito? Air, nakakaloka naman. But anyway, mga ka-vibes, saloy-tuloy pa rin ang ating kantahan dito. Ang Let Me Be The One by Jimmy Bondog. Once again, my name is DJ Dada, only here on GV99.1 Your K-Vibes. After this song, mga ka-vibes, let's go on our Facebook Live, GV991.
1: We are GV99.1.

0: DJ Dada. Here at TV 99.1, Your Good Vibes.
1: Make you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, Your Good Vibes. And nagbabalik ang inyong masyarap na DJ Maha Vibes. And that was Let Me Be The One by Jimmy Bondo. Kala ko naman, hindi na siya matutuloy. Grabe. Ang dami pinagdaanan ng Let Me Be The One na yan, Maha Vibes. And yes! Wow! Napaka-hyper ng babaitang itets! Diba? So, hello, hello, Maha Vibes! Live na live na live na live tayo ngayon sa ating official Facebook page, GV991. Yes, Maha Vibes, you heard it right! Live tayo sa GV99.1. So, kung hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, please do follow para makita nyo ang pagmumukha ng mga favorite DJs ninyo once na live sila. Oy! Perfect!

And yes, mga kabayes, hello po sa inyo lahat. My name is DJ Dada, ang inyong masyarap na DJ. Masyarap sa lahat. Masyarap ka usap, masyarap kasama, masyarap kainuman, masyarap ka kwentuhan, at iba pa. Bahala na kayo kung anong iisipin nyo, basta ayun na yun. So kanina mga ka-vibes, ay nag-iwan tayo ng katanungan sa inyo bago tayo nagbalik tugtugan and commercials. And now, makikita nyo sa ating screen ngayon kung ano ang katanungan ni DJ Dada. Ano ang dapat iwasan pag nagda-diet? Ayun, perfect! Again, ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? Kanina may nakapagsabi mga ka-vibes, iwasan ang matatamis na pagkain. At may nakapagsabi naman, iwasan ang soft drinks. Wow, mga nakikinig siguro to, di ba? Ano ang mga nakaraang ano natin, on-air natin mga ka-vibes. So kayo, kung may sagot pa kayo sa question natin tonight, pwede kayong mag-text or tumawag o mag-comment sa ating Facebook Live. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. But before that, mga kabayes, aking munang isha-share ang Facebook Live natin tonight. Siyempre, pinapashare ko sa inyo, mga kabayes. Ako isha-share ko din yan. Para ano, para patas-patas lang. Ganarn!

0: Ayun na, na-share na natin mga ka-vibes. And don't forget to comment at highlights at followers or whatsoever. Para naman dumami ang ating mga viewers tonight. Ito ka mga ka-vibes, ang topic natin, tips sa budget meal na pagda-diet. Ang una kong sinabi kanina mga ka-vibes, pinakamura na high protein ay ang itlog. Yes, hindi kayo nagkakamali ng inyong narinig mga ka-vibes. Itlog ang nangunguna sa pinakamurang meal ng pagda-diet. Ayun, at pangalawa naman mga ka-vibes, ang sardinas. At ang pangatlo naman ay ang tokwa o ang tofu. Yes, tokwa o tofu. Hindi po yung tokwa't baboy, no? Oo, kasi yung baboy mga ka-vibes, wala naman talaga siyang ambag sa katawan natin. Kaya alam mo, yung nag-umpisa akong protein intake tuloy, calorie deficit, wow! Hindi naman, basta nag-ano na sa katawan mga ka-vibes, para maintindihan ko yung mga Muslim, bakit hindi sila kumakain ng baboy, ganon. Diba? Kasi wala naman talaga siyang ambag sa ating katawan. Wow! So we have caller. Hello, good evening. Hello.
1: DJ Dada, magandang gabi.
0: Yes, magandang gabi. Pero alam mo yan, maganda pa ako sa gabi.
1: Maya Pabeng, Dada.
0: Ayan, alam ko na yan kung ano yung ano ng Maya Pabeng. Aray ko, sino yun?
1: No, baby.
0: Umiiyak ang baby. Umiiyak si baby.
1: Kapuan din cellphone kasi gusto ka daw niya kausapin.
0: Ay, hello baby.
1: Hello daw, tita ano? Tita Dada.
0: Hello.
1: Kumusta da?
0: Okay lang naman. Ikaw kamusta? Grabe, long time no see ah. Ito na naman tayo sa long time no see na to ah.
1: Alam mo naman, busy-busy, hindi kita mahagilap kasi bihira ka na lang sa radyo.
0: Hindi naman. Ito na nga, nagbabalik na nga.
1: Ako, DJ.
0: Ano?
1: DJ Dada.
0: Yes, ano? Hindi ko narinig.
1: Ano, yung pinapanood ko na lang, A Day in My Life with DJ Dada.
0: Hoy, wag ka!
1: Diba?
0: Ano lang yun? Parang pag, anong tawag doon? Pag sinipag-sipag mag-video, mag-edit, ganun. Ang dami ko nga mga videos na hindi ko pa na-edit, nakakatamad mag-edit.
1: Wanda. Naka 86 ka ngayon, ha?
0: Hoy! Masyado mo naman binubulgar, hindi sa akin yun. Naghiram lang ako.
1: Hindi ka naman rich, super rich na.
0: Rich na rich, rich tita.
1: Yeah. You deserve it. Man, na lahat ng natatanggap mong blessings, you all deserve it.
0: Wow! Thank you so much! Grabe, since day one, no, nandyan ka, oo.
1: Siyempre naman.
0: Kasuporta, nakikinig!
1: Walang iwanan yan hanggang mag-asawa ka.
0: Ay! Grabe! Pero alam mo, okay lang kahit hindi mo ako kinuha ninang sa anak mo. Okay lang yan, sige.
1: Sa susunod, DJ.
0: Alam mo, pinangako mo yan eh. Kukunin mo ako ng ninang sa anak mo. Tapos, lumaki na yung anak mo. Ayan yung kinakausap mo na sa cellphone, di ba? Hindi mo ako kinuha ninang. Aloka.
1: Assemble lang tayo.
0: Nag-chachapi ka ba? Or sa akin lang?
1: Para mahina ang signal, something.
0: Ayan. Okay, anyway, sige, ito, balik tayo sa tanong natin. Ano ang dapat iwasan kapag nagda-diet? Ikaw ba yung nagda-diet ka ba? Or nag-diet ka ba before?
1: Ako, DJ, I tried calorie deficit intermittent fasting also. Uh-huh. And high protein diet. Lalo na nung nasa abroad ako. Ako talagang high protein fasting. Ayun.
0: Ayun. Uy, in fairness, kamusta naman yung pagka-calorie deficit mo? Actually, ngayon, ang daming gumagawa niya na sa calorie deficit na yan kasi sa lifestyle ng mga tao ngayon, alam na. Ikaw naman, kamusta naman ng mga experience?
1: Oo, ang bilis magpakapayat ng calorie deficit nung nasa abroad ako. Kasi ngayon, hindi ako calorie deficit, calorie intake ako.
0: working ka ngayon, no? Hindi ka ano, hindi mapampapayat. Calorie intake.
1: Calorie overload.
0: Grabe. Pero at least, di ba, na-experience mo yung pagka-calorie deficit. So, pero effective yun. Basta high protein.
1: Basta kaya ng ano mo, kaya ng katawan mo and kaya mong endure yung una, yung sakit ng ulo, then yung hilo.
0: Yes.
1: Talaga, kasi kung mag-o-omad ka pa, talagang, ay DJ, ang bilis na.
0: No? Yes, actually yung OMAD hindi, parang hindi siya advisable talaga, lalo na kung hindi naman healthy yung kinakain mo, di ba?
1: Totoo. Tapos meron pang isang diet, yung tinatawag na keto diet.
0: Ano?
1: Keto, K-E-T-O, keto diet.
0: Keto diet, wow, yes. Napaka-social naman yun, mamahalin, keto diet. Ayun. Oh, sige, ito, Papa Charles, medyo talagang choppy ang signal. Hindi ko alam kung sa akin ba mahina yung signal or sa'yo. Baka may gusto kang batiin. Go ahead.
1: Ayun, syempre, unang-una binabati ko pinakamamang misis, si Alexandra. And then, ang aking unika iha, si Fidis. Mm-hmm. And then, yung mga kapatid natin sa Phi Beta Kappa Fraternity, magandang gabi po. And then, mga kawork natin dyan sa Clark, no? Mm-hmm. Ayun. And I'm so happy for your achievements that, no, na nakikita ko sa social media mo na talagang nakikita ko pa, nagja-jogging ka pa sa
0: gate. Uy! Masyado mo na akong binulgar!
1: Kapalingan mo para kapidada kaya siya po grid pins.
0: Hoy! Wag mong banggitin yun!
1: Kaya po mag-jog.
0: Ay! Paiba-iba naman. Minsan nasa CDC ako, minsan nasa kwarto lang ako, nagja-jog. Sa kwarto, nagka-cardio.
1: True, di ba? Pero, ayan, ha, nakikita ko rin naman yung mga pag-workout mo. And, keep up the good work na DJ Dada. No? Talagang more yes. On that. Talaga yung ano. Yung kung gusto mong ma-obtain yung physique na gusto mo, talaga nasa diet. Kumbaga 80% diet, 20% ang ano, ang exercise.
0: Exactly.
1: Yon.
0: Mm-hmm. Anyway, Papa Charles, maraming salamat and thank you so much sa compliments. I appreciate you so much.
1: Thank you, Papa Dada, and more blessings to come, God bless.
0: Yes, you too, more blessings. God bless you too. Ayan, bye-bye. Ayan mga ka-vibes, isa yan sa pinaka-avid listener talaga natin and supporter natin. Dati pa yan sa ano, Chick Harot pa ang pangalan ng programa natin mga ka-vibes. So since day one nandyan na si Papa Charles, so maraming salamat! Una pa lang ano, nung nakikinig siya dito, na nakakausap ko siya before tumatawag siya dito, mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila ng asawa niya ngayon. Tapos nagka-asawa na siya, nagka-anak na, pero hindi pa rin ako kinuwang ninaw. Visit na yan. Sorry! Ayan, maraming salamat again, Papa Charles! Ayan mga ka-vibes, sa ating mga ano ngayon, viewers sa Facebook, may nag-comment galing yan kay Catherine Santos. Happy Wednesday sa'yo, pretty and sexy DJ Dada. Iwasan ang matatamis na drinks, matatamis na foods, at mga fast foods. Paki-play ng You Are The One by Tony Gonzaga. Thank you, ingat, and God bless. Actually, nakuha mo lahat. Oo. Ayan, tama si ano, si Catherine Santos. Iwasan ang matatamis na drinks or pagkain like pastries, cakes. And also, iwasan din ang fast food. Kala natin, 'di ba, yung fast food ay nakakapayat, like yung mga fried chicken sa mga fast food chain, yung mga burger. No. Ayun. Hindi ganoon. 'Di ba? Hindi yan nakakapayat. Nakakataba basta lahat ng mga fast food chains, lahat ng mga processed food mga kavayers ay nakakataba at hindi healthy sa katawan. Okay, another tips mga ka-vibes sa high protein. Munggo. Ayan, ang munggo ay isa din sa pinakamataas na protein at fiber. Another one, chicken breast. Ito yung palagi kong sinasabi sa inyo mga ka-vibes na yung chicken breast. Isa din yan sa, or unang-una yan sa pinaka-high protein na pagkain mga ka-vibes. Kasi diba, karamihan sa atin ayaw natin yung chicken breast. Kasi ano yun yung parang wala siyang lasa. Tapos yung sasa pala na aking Kapampangan. Yung pag ginuya mo siya para siyang bubble gum. Pero yung ayaw natin, yun pa din yung masustansyang part ng chicken, mga ka-vibes. O, ang sabi dito, mas mura kapag binili ng maramihan. So, totoo naman yun, mga ka-vibes. And lastly, sa high protein na murang pagkain, ang galunggong. At yung tinatawag na GG, mga ka-vibes. Mas abot kaya kaysa maraming ibang isda. Ayun, mataas din sa high protein ang galunggong, mga ka-vibes. Ang GG, at sabayan mo yan ng munggo. O, diba? Napakasarap yan. Perfect combination yan para sa akin, mga ka-vibes. Ha? Hindi ko alam kung sa inyo din ang combination ng munggo o yung sinasabi na balatong na niluluto every Friday. And ay partner mo siya sa GG, mga ka-vibes. O yung galunggong. Ay, perfect! Uy, JV, shoutout kay Jodeline Angeles. Hello sa iyo, nanonood siya ngayon sa ating live. Shoutout po, my pretty sister-in-law. Woo! Bet ko yarn. And shoutout sa iyo. And shoutout din kay Ate Janet. At shoutout sa labidobs ni Jodeline Angeles na si Dancel. Hello sa inyo. Good evening. Ang sabi naman ni Jodeline, iwasan ang matatamis, basta wag ang barista. Exactly! Iwasan ang matatamis na pagkain, matamis na inumin, huwag lang ang barista drink. Kahit araw-araw pa yan, inumin pwede. Kapi yun, mga ka-vibes. Yes. Dibaling yun na lang yung sugar sa iyong katawan. Okay na okay yun. So kayo mga ka-vibes, kung meron kayong insights about our topic tonight, again, 0967 0967 0969 5768 or 0908 516 4466. Uy, JV, shoutout din sa aking inay na nanonood ngayon, si Sylvia Mercado, at sa papa kong si Ray Mercado, at sa ating mga chikiting na mga itik. Ayan, GB shoutout kay Chloe Santa Cruz, GB shoutout kay Akina Santa Cruz, and of course GB shoutout kay Aubriella Santa Cruz. Ang ating mga makukulit na pamangkin. Uy, GB shoutout din kay Zai Manyakup. Hello kay Ate Zai Manyakup. Wow, maka-Ate Zai naman, kala mo close. Kaloka. At ayun mga ka-boys, let's go back to our topic tonight. Ang mga tips para sa pagda-diet or tips for budget meal diet food. Dito naman tayo sa high fiber mga ka-vibes. Nabanggit na kanina yung munggo. Ayun, high fiber, murang gulay at prutas. Nangunguna dyan ng kangkong. Kahit saan na matutubig, makikita mo ang kangkong, pwede kang kumuha basta malinis yung tubig na kukuhanan mo, ba? Diba? Meron akong kakilala na hindi siya kumakain ng kangkong kasi nga kahit saan daw nakakakita siya ng kangkong, kahit sa, anong tawag doon, yung lawa or yung

0: alubebe sa Tagalog? Basta yung isda. Fish sauce? Hindi yun eh. Basta alubebe. Alubaybay. Alubaybay. Basta yun, alubebe sa Kampampangan, mga ka-vibes. Tapos haluan mo siya ng kalamansi o kaya ng suka. Ayan, perfect yan. Isasawsaw mo yung okra. At ang pangalo naman, mga ka-vibes, or pang-apat, ay ang carrots. Isa din yan sa mataas na fiber. Ang sumunod naman dyan ay ang sayote. Sayote, hindi ko siya masyadong gusto, pero kinakain ko din naman siya. Eto, ang next naman ay saging, lalo na yung saba, mga ka-vibes. High fiber yan at murang gulay o prutas. And lastly, yung sinabi natin kanina, yung munggo. Ayan, high protein na siya at high fiber na rin. Diba, napaka-perfect. Kahit saan sa palengke, makikita mo to, mga ka-vibes. Yung mga gulay na ayaw mo, like yung okra, yung carrots, yung sayote, yun pa yung pinakamasustansyang gulay na high protein and high fiber. Dito naman tayo sa healthy carbohydrates, mga ka-vibes. Syempre nangunguna dyan yung kanin. Okay lang yung kumain ng kanin, basta wag masyadong madami. Kung nagda-diet ka, mga ka-vibes, huwag mo pa din naman na tatanggalin sa katawan mo yung carbs kapag nagda-diet ka, mga ka-vibes. Kasi kapag inalis mo sa katawan mo yan ng tuluyan, talagang manghihina ka at hindi healthy ang magiging diet routine mo, mga ka-vibes. And pangalawa ay ang kamote. Ayun, mga ka-vibes. Healthy carbohydrates din ang kamote. Lalo na yung kulay yellow na kamote. Yung sweet kamote. Basta yung kulay yellow na kamote, kulay orange na kamote kapag nilaga mo na siya or niluto mo na siya. And next naman natin yung oats, mga ka-vibes. Yung mga oatmeal, ganon. Ito medyo may pagkamahal to, mga ka-vibes. Pero sulit naman siya sa pagda-diet. And ito nga, nabanggit nga kanina, yung saging. Pero mas okay kung saging saba. Perfect! Uy, ito may nakapagsabi sa atin, isa sa mga texter natin. DJ, good evening! Pinaka-importante ay yung consistent ka sa diet, hindi yung araw-araw cheat day. Salamat po. Exactly! Ito mga ka-vibes ha, hindi naman talaga like araw-araw cheat day. Yeah, meron tayong mga cheat day like weekend, like Saturday, Sunday, o kaya one day cheat day lang tayo. Or kung pwede nga talaga, kung strict diet ka talaga at nagka-calorie deficit ka talaga, yung cheat day mo lang is once a month. Ganun lang, na totally weekly, like everyday, gano'n. No. Kung strictly diet ka talaga, mga ka-vibes, may isang araw na cheat day ka lang. Ako or yung partner ko, mga ka-vibes, or yung fiancé ko, meron kaming cheat day, which is yung Saturday and Sunday, and then yung weekdays, naka-meal prep kami, gano'n, na may mga ulam lang kami na yun lang dapat yung kakainin namin the whole week and the whole day. Ayun, syempre, manok din yan, breast yan. Walang katapusang breast, ganon. Pero minsan, di ba, syempre, hindi lang may iiwasan na may iba tayong gustong kainin. Pero sabi nga ni Papa Charles kanina na habaan ang pasensya, di ba? Sasakit yung ulo, may hilo, at kailangan mong tiisin kung ano talaga yung mga cravings mo, ganon. O, eto mga ka-vibes, kung kayo again, meron kayo insights. Ah, it's already time na pala, 9 PM na pala. Ang bilis ng oras. Grabe! Hoy, 9 PM na! Okay, magpapaalam na. Kasi naman, oras na. Medyo nabitin din tayo mga ka-vibes ha. But anyway, maraming salamat po sa lahat naman nakinig at tumutok sa live natin at nakinig sa radyo sa atin mga ka-vibes. And of course, sa Mixlr, yung mga nag-effort na nakikinig sa Mixlr natin, maraming salamat. And ito mga ka-vibes, yung pagda-diet ay anong tawag dito? Hindi naman na basta-basta. Basta kung gusto mong mag-diet, dapat nasa puso mo yun. Diba? Hindi lang basta-basta magpapayat. Dapat haluan mo din yan ng exercise. Ganon. Sabi nga din ng texter natin, consistent dapat sa pagda-diet. And that's it for tonight! Thank you so much mga ka-vibes sa mga nag-comment sa live natin. Sorry, hindi ko na po nabasa lahat. Yung mga ano dyan, yung mga comments. So sige, ang pahapyaw mga ka-vibes. Catherine Santos, ako DJ Dada Malunggay everyday. Bulaklak at dahon ng kalabasa. May tanim kasi kami mga okra talong. Wow! Ayan yung maganda eh. Paglabas mo lang ng bahay, may kakainin ka na agad. Ganun. Bernard, yes, kamote. Hindi yung kamote sa kalsada. Kamote driver, no? So, ayun na mga ka-vibes. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating topic na tips for budget meal diet food. So, abangan nyo ulit ako mga ka-vibes sa Friday. Sana makapasok tayo, pero makakapasok tayo mga ka-vibes. I-workout natin yan. Same time, 6 p.m. to 9 p.m. Andito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness kasama si DJ Dada. Thank you so much everyone and happy Wednesday to each and everyone. Laging paalala ni DJ Dada, don't hate, spread love. Love DJ Dada. Bye everyone!
1: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: distance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Tayo na!

is OAS. Kabilang dito ang pag-pass-through cost na binabayad sa mga power generator na nagbibigay ng reserbang kuryente upang mapanatiling balanse ang supply at demand sa power grid. Mula sa 0.7220 peso kada kilowatt hour noong Mayo, tumaas ito sa 0.7955 kada kilowatt hour nitong Hunyo. Nilinaw naman ng NGCP na wala itong kinikita sa pagtaas ng singil sa ancillary services. Anila, direkta nilang ipinapasa ang lahat ng nakokolektang bayarin sa mga generation company na may umiiral na kontrata sa kanila. Gayun din sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP para sa mga supply na kinukuha sa reserve market. Samantala, bumaba naman sa 0.5058 pesos kada kilowatt hour ang transmission wheeling rate o ang bayad sa mismong paghahatid ng kuryente nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Idinala na si Senator Rodanti Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory ngayong Miyerkules ng umaga upang harapin ang kasong plunder na walang kaukulang piyansa. Ipinatupad ng Sandigan Bayan 3rd Division ang commitment order na nag-utos sa paglilipat sa senador sa nasabing pasilidad matapos siyang payagang lumabas ng ospital. Ito ay kinumpirma ni Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi sa korte na hindi na kailangang manatili sa paggamutan ng senador matapos sumailalim sa gamutan para sa mild pneumonia, mataas na kolesterol at alta presyon. Ayon sa mga otoridad, ipatutupad kay Marcoleta ang parehong mga patakaran na sinusunod ng iba pang nakakulong habang nagpapatuloy ang proseso kaugnay ng kanyang kaso. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang ibibigay na espesyal na trato kay Marcoleta habang nasa loob ng pigitan. Bago pa man ay kusa ng sumuko ang senador noong July 6 upang harapin ang mga kasong plunder at indirect bribery na may kaugnayan sa hindi idineklarang campaign donations at kabilang din sa mga akusado si dating kongresista Mike Defensor. Inwasyon ni Senator Robin Padilla at magkapatid na Senator Alan Peter at Pia Cayetano ang timing ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa mga mababatas, isinagawa ang investigasyon sa panahon na nakatakdang humarap bilang testigo sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag. Nagpahayag ng pagtutol si Senator Alan Peter Cayetano, dating chairman ng 2019 SEA Games Organizing Committee, sa mga alegasyon kaugnay ng umano'y 10 billion pesos na hindi pa naiuulat na pondo at mga issue sa bidding. Hiniling ng senador na linawin ang mga paratang at ipakita ang mga batayan ng naturang investigasyon. Samantala, tinanong ni Senator Robin Padilla kung may epekto sa politika ang pagsasagawa ng investigasyon sa kasalukuyang panahon. Pinakita naman ni Senator Pia Cayetano sa plenaryo ang pahayag ni Matibag at giniit na dapat isaalang-alang ang epekto nito sa takbo ng impeachment proceedings. Nakatakdang humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial sa darating na Lunes. Nauna nang hindi pinagbigyan ng impeachment court ang kahilingan niyang maagang pagharap dahil hindi siya kabilang sa orihinal na listahan ng mga testigong isinumite ng prosecution panel. The Morning Roundup Headlines. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial at iginiit ng kanyang kampo na walang sapat ebidensya ang prosekusyon upang patunayan ang mga paratang. Ayon sa Office of the Vice President, nananatiling hindi napapatunayan ang mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Ibinatay ng kampo ni Duterte ang kanilang pahayag sa naging testimonya ni dating NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok na nagsabing hindi natukoy ng National Bureau of Investigation ang sinasabing individual na may kaugnayan sa alegasyon ng planong pagpaslang. Ayon sa depensa, ang kawalan na natukoy na direktang sangkot ay nagpapakita ng kaukulang o ng kulang ang ebidensyang iniaharap laban sa Vice Presidente. Samantala, iginiit ng NBI na nananatiling seryoso ang pahayag ni Duterte noong November 2024 laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, ihahain naman ng defense team ni Duterte sa mangunguna ni Attorney Mark Binluan ang kanilang

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Kamusta, mga vibes? Minsan hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kabibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kabibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
5: I have headache, I have body pain, pag-2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: You are currently listening to GV99.1.
10: Your good vibes.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
22: Para bang pinatawag ako ng danga.
23: This is Sky
0: Kai Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
22: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
23: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: Inkantam. Ah! Gusto nyo talaga, ha? Nananahimik ang kalangitan, nananahimik ang panahon. Ang ganda ng panahon, eh. At tapos magre-request kayo ng song challenge sa akin. Gusto nyo talaga. Sige, anong kanta? Sige. If you want me to do a song challenge today, then challenge me into a song. Sige, mag-request kayo ng kanta, tapos pipili tayo kung sakali na gusto nyo. Kung ayaw nyo, eh di wag. Good morning kay Malyari Jeng. Shout out daw sa Solid JPM Boys sa Dau. Happy listening from Houston, Texas, sa Casadiera Family. Requesting for Thank You for Loving Me by Bon Jovi. Kinanta ko na ba yun? Yung Thank You for Loving Me by Bon Jovi. Parang? Can you remember? Hello to Madeline Canlas. Pa-shoutout daw sa Team Lunis Malinis sa Mexico, Pampanga. At pa-request daw ng The Sign by Ace of Base. Good choice. I'll try to squeeze at it. And to Ma'am Catherine Santos, go na DJ KG, kanta ka na. Pag-iisipan natin yan. Sabi ni DL3, ang prenup lang na alam ko, yung prenup pictorial. Hindi pa namin ginawa ni Mrs. kasi ayaw namin mag-arte-arte or acting-acting. Like, tingin kayo dito. Tingnan mo sa mata. Smile. Eh, ganun talaga kanya-kanyang trip, di ba? Pero para sa kanya, alam lang daw niya, no? Prenup pictorial. Pero di ba sabi ko sa iyo, di ba? Parang yung prenuptial agreement, parang karamihan sa alam natin yung problema yun. Talagang mayayaman talaga, di ba? Kasi wala naman din kayo pang hati-hati na ari-arian, eh. Di, ba't ba magpiprenup, di ba? Anyway, waka vibes. Oras ho natin, alas 8 na ho na umaga. Idiretso na ho muna natin, ha? Sa ating hong top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: MMDA official Gabriel Go to the Spindes sa clearing operation matapos ang viral video sa isang guro.
1: The morning round of headlines.
0: Malacanang itinuturing na panganib sa national security ang mga banta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo.
1: The morning round of headlines.
0: At kampo ni Vice President Sara Duterte tinutulan ang hiling na sa BINA sa bank attack records. Depensa, tinawag itong fishing expedition.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Sinuspindan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go mula sa pagsasagawa ng clearing operation habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng viral video na kinasasangkutan niya at ng isang guro. Ayon sa MMDA, iniutos ang pansamantalang suspension matapos i-upload ni Go sa kanyang personal na Facebook page ang video kung saan sinita niya ang isang guro dahil sa hindi pagsusot ng helmet. Ayon sa mga ulat, hiniling umano ng guro na huwag nang ilabas ang video. Ngunit na i-post pa rin ito ng opisyal. Kinwestiyon naman ng ACT Teachers Party List ang naging aksyon ni Go at hiniling kay MMDA Chairperson Don Artes na pag-aralan ang mas mabigat na parusa laban sa opisyal. Iginit ng grupo na dapat sundin ang mga tauhan ng ahensya ang mga patakaran sa paggamit ng social media at pagsasagawa ng operasyon. Samantala, nakatanggap ang MMDA ng reklamo mula sa ilang grupo kaugnay ng insidente. Sa ngayon, naglabas na ang ahensya ng show course cause order upang mabigyan ng pagkakataon si Go na magpaliwanag sa magitan ng nakasulat na sagot.
1: The morning,
0: ano na sinabi ko kanina, hindi nga lang request ng parusa na mas mabigat, eh. Pinapatanggal nga sa pwesto. Diba? At to confirm, ha, si Go pala talaga ang nag-upload. Kasi dati-rati, diba, mga napapanood kong video, ngayon kasi hindi ko na masyadong pinanunood. Eh. Dati mga nag-upload ng video ni Go, mga content creator na bubuntot-buntot sa kanya. Ngayon, mismo siya sa kanyang Facebook page. Siya na mismo nag-upload ng video. Diba? Tapos sabihin sa'yo ng guru, uy, huwag mo na akong bibideohan. Tapos bigla mong i-upload for the content. Diba? Well, marami namang matututo. Maraming natututo dyan sa kanyang mga ginagawa. But kailangan ba talaga natin? Kung ni-request nung tao sa'yo na huwag mo nang vi-video, tapos vi-video mo pa rin. Diba? For the content ba to? For the monetization? Ano? Tanong lang naman, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Itinuturing ng Malacañang na seryosong usapin sa pambansang seguridad ang naging pahayag ni Vice President